sa'yo kailan matarap ang wala sana. Ipasapatan mo sabi ko wala sana. Sa'yo kailan matarap ang wala sana.